kadai-kadai lakhe lafz be wo sukoon na tha dei sagan jeko dil je kai khulus pyar mohabbat gal sa mili vindo.